0: Nimaraba, Fatama Bana, Fatama by Daniel Gordia, Fatama Bane Allah. Nimaraba, Sayaka Made, Nebejaraji La Sala Lolo, Sayaka Made Allah. Yankalo, Sayaka Mane, Nimaraba, Dividonina, Dividonina Solovana Beda, Dividonala.
1: Tene Jalo. Nya fa ye ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambi nani nyogona bon yala auka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro dotu sangara ye dongli damne kasro YouTube tube ka banwa ako kera chodi
0: ana dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sa soro nu fositei na dongli damna soro radio ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei Nere nela dongi labo ne sibona dongi lara to fetu ye
1: beretito
0: nena damna ka bim fiti fiti fiti ni ka ke dagbela ko na si anda mikoro ko ibla lara ko fa kuru beta la kangbela
1: nga yala
0: o mi do si anu ko itaro
1: otumana ile ningi famya ali YouTube to te follow ye dongi da damne to mamina
0: e so ro foite
1: nga atubi donc li la da dara tendron obe yala nyana geyorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
0: ambe sama ko ngoni amba be ganda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti ko so ro foite ala do be gali mugan so re tem mugan so
1: nga sisan doni doni tenet dialo la ko dona chodi jama bafe mbaji ya kafoki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donkli dae takale nye ila kudona chokodi bau antara YouTube kanyika donkli damani soroi ako kera chokodi
0: la koloni kele choko mbere jiyabe alo kele jimedungani jimedunga ubla la rajo wasolo lange fenfentere manakolo bena nakolo oro ubla soro sayo ni ire nekoro ina mi ule nesoro uwe nekoro
1: nade Ika manager lokera sababu yegi ika donkli ublara YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro nabse ka doni fwa kukan.
2: Oui.
1: Kera choko di fwa ka donkli nana yere soro YouTube kani wakati ina, ibise ka nye fwa nye don nwa.
2: Awa nere le chenitu kira ega, la kia ega agaton ublabla sanfe purge mungi, mungu mago agaton la yoro jam la wate ega agaton soro toko mna.
1: Iyo chen, ya abla senka wakati guma?
2: 2024 konana.
1: Ni ya famia akabi donc li dara bi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro.
2: Oui oui mais mo wara ko me dinya ko dijo ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta ma ka ara ka chaîne YouTube créé o kera 2024 konana kwa.
1: Voilà
2: sino ara jo so mo ni dijo wulu sa wulu ka koro re.
1: Ambe na naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ay album kelenke
1: tene dialo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
0: sabe na wala no wo bama ko ko kelen na be nwa yi do tro fere an wala labe na bama ko fere ta labe na bama ko
1: album toko wi ngo album toko album ni tara labe bama ko atara labe sanguma atoko
2: album toko yi Fantan kwa.
1: Fantan. Ala bena sangma.
2: Album barakera. O bei 24 kele nye pati. O kera mga ae aifega asyantu kire kwa. Wala kuri ya kira penu bila kire de sansela wala.
1: Sisa ambise ko yere kumberebere ma yala. Ni wakati na nyafo chukwa mna bololo kuma yoro be TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani anyogona wero. Yala tene dialoba kalama ko ni ka donklu bula nunu yoro suku nununa. Ni mau yataka labara. Ibise ka wari soro a sababu yara wa. Au yo fere labe. Yasa aka donkli munu buta bololo kuma yoro kan. Aka se ka soro ke usirafe wa.
2: No bo fere o te folo. O fere matike folo.
1: Amo fere tike folo.
2: A YouTube doro nebe sa. Amiga se ka ale. Me ale mamu e tike folo kwa. Wala. O doro nebe ta. Sino ton te folo.
1: Nga sisa tene dialo. Yala. Gwele ya guma bi. O bololo kuma yoro nana gwele ya guma. Lase ma majigi ya ka foki. To lako donko sobe ni ka manager te. Ibita sore tise ka ele re tise ki ka donkli taka obla kan aye gbele ya gima lo lase ka karriere ma ka donkli la ma
0: gbele ya shama donkli la kono re iba shama nge kite na fasora la boy bedo ite be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare